makisha always and forever okuda ko shimbumba ihi hit waves kubana nanyu gutaga me shua pradne o bimba shimuna the temptations I shua do ngor firo ndo kujana o ruwe mo motora o tora ko bandi shimuna mbo the menheadens o kutwa rukangona o rukakundu makamura ndo ko epa jinene kuja tulipamwe numa mu pratine no karuvede ngambija kakangirike kako o no shu no umbo thiro mu ya kako akatidimika unyanda mora di eshe dera kuja rumwe evari mutu dedenge nao mo hindi ombudo fiko nelo hamo natu oimwe ombari o hamo natu onela ombari omuviu o hamo mbari ombari ombudo fupi mo hindi ko ham nelo hamo natu oimwe ombari o hamo natu onela ombari omuviu o hamo mbari ombari Mwindi kwa WhatsApp, po mwindi ombudo thupi uliri, shua hindi kwa nomo ranjo karuteto kwe. Kwa dhombo siro cha, na shimo changa, ngadhiri omurongo, nundu mohaveki. Injia kashikwechike, arire omumbure umwe uri ngumo wanga kako. Uja na haka oporama kana ikaenda, kana rinyanda ombenda imu uri. Mini kwa mpura nanjo mutaka mea pepu uri, momo karupoko kwengo, pumo ipurati ni emurwede ndui, ezo uheba uja ukaenda pwena ethi. Nunoho, kana kometa ukude mbukita orati nyu mingo mbi prati na shuno nkeshe fa yoe nju na yopo o mundu nguno o vitu ambiu na yemi mwango kurandisa o ye udu ve po bandu ve bade ko vitu ve po bandu ve ko konkeshe fa yoe veshu ku chaka ko mo kondwa ko liwe po mo chirongo chirive peno kastora kirandisa viko e po peno mundu kalive ungro viko e peno mia tate peno mungure o vitu amana no bisara ya peno mu otreka de po mio diko kalive ngu ya tato mbando ku iriria ku mudaro nonda dio mudaro woskole orubede kurandita omumurari wonjithro maranga hakaina rubaro turo maranditro po omunane omurari wonjithro maranga shiwa hakaine mekupe omirari mbiri vyo kuja obiene kurandita ongeshefa yoe moratiyonji #teachmxt

Whispers, no kambo tino kumake tino kusha vi, are we going my way? Matri pame matri ingwi po, ove mo njira ere waka utatua kusha, ove ngundo waka enda uliri ya mime piti ya mbamatu kaka ene ambina, mambo maisha na uliri moka uwe the ketu kanyo ni konjoroka imba putu haka ene. Nubaja on the tongino wina shua hindi joye, mati nio kuyandira mokorove de ketunga, atine nita odontero de pratno mudumpi. Shuri ponapua ha mambo morio, nambu mori, monu, o kanua kwe, kumuko, kirikondero, kumaki, komunyo morove de nui, dumo prate, kolombo de ronda, miniko. Inakwa kuthembua kutu wina mbetu pratno kupitia mo DSTV bokei, oja na matu ingriwa nunonda liyemba mbiri mehindi o South Africa. Chinene odongodendo tumuna na tumuna wandu mbia yetu hindi kuthako Cape Town. Ogwe pa chinene wina kwa kotu mbetu hindi kuthamo Johannesburg wina matu shoku nene kuhepa kusha muyeta na Bloemfontein. Ogwe pa chinene kusha wina muyeta o umbu dena kusha muringo kumu konje rango nao. Oya nu yuduvaka muprate na nao kuhepa chinene kusha muitoro na nondale kusha mulime hindi Indo South Africa. Wini maisha ondro mpangu alikana koko nangu. Ya kuwe lingo kuwe konjira na imba mbo mati mbo manine mbe shindi yo mitwaro na ve ithamu na ve twarangu ve kaithangu ve kotoranguno ya kuwe lingo ya shive limbo puwe limbo na apu ipeno DSTV ya kitha nao shapa luithambu kusha njua itiko epa yetu nji o NBC Plus shuhi na yo download na mongo dhewe kujo yeni nukuprani na dhoratu ya the NBC na wino kutarea kekende ya o NBC wa imu mbali ondatu avihe mbiu wangu kumuna kekende letu okudha kukangu dhewe okaingi dhewa chimu epa o wifi po

0: Okay, bueno, yo me pongo yo uro kayo mbomuro na hambu mino weri na hambari, ora no somuro na hambari mino weri na hambari. Ora wa pamuro na tu mino weri na hambari o ausa o amuro tu mino weri bari kunu bepera kwa usango. Okana indo omuro na ino mino weri na ndano, o ena na amuro na hambu mino weri na hambu ndatu. E pa korodo nyanda muro na ino mino weri na hambu umwe, o shivanda shongo emuro na mino weri na hambu umwe. O helana fidi omuro na hambu mino weri na muvyu. O helesbei omuro na ndatu mino ngo muro na ndano. Onjomba ndo tiedu omuro na ino mino weri na hambu mbali katima muliro omuro na ino mino weri na hambu ndatu o shedorowe omuro na ino mino weri na hambu ndatu o shaheundu omuro na hambu mbali mino ngo bitatu o muro aka muliro omuro imuvi ino mino weri na hambu umwe kuno tadhuno katiti mundambo o shoru ma omuro na mino weri na hambu mbali o kakoverwa muno na mbali mino ngo ibali o ngurenguru omuro na hambu umwe mino weri na hambu mbali o rotuera omuro na ino mino weri na ndano Okahao, omuro na hambu ndatu mino weri na hambu ndatu okakarara omuvi ino mino weri na ndatu okaukweyo omuro na ndano mino weri na ndano okongo omurongo na ndano mino weri na muviu omaruru omuro na ino mino weri na hambu mbali omufia omuro na hambu mbali mino weri na hambu mbali ondangwa omuro na ndano mino weri na hambu ndatu opu omuro na muviu mino weri na imwe okowikenga omuro na mbali mino na hambu mbali oshakatisha na ngombe omuro na hambu ndatu mino weri na hambu ndatu Oshinene omuro na mbari numino weri na hambu umwe shiwarongo omuro ngo numino ngo bibari na datu outapi omuro na hambu mbari numino weri na hambu ndatu ushwa munduba omuro ngo numino ngo weri na hambu umwe shimya mutumba wa hambu mbari numino weri na dano ombwenge omuro na ndano numino ngo weri na muvyu wa hambu heke omuro na hambu ndatu numino ngo vitatu na ndatu oshodonji omuro ngo na ndatu numino na hambu umwe teresbei omuro na inene numuro na hambu ndatu ochumkwe Omurongo na ino mino weri na hambu mbali Okavithume muro na ndatu mino weri na hambu umwe Edhurongo ndo Di hao tufa muro na mbali Mamuni nino enenge ni munda winuru Katiru wama no Oshimu ite imu vio mino weri na ini Kumuna ushapu nungu yomwe Muro mbae
1: Kuwa lulo mbae kumulipo

0: jore la jittabiri ay muro mu ñu wiru butugo pemba buma bu adina way
1: ibo tarama ye depu no ngombe
0: eh
1: si
0: ro si ro je hi poluko
1: eh
0: ni ma muni no be jibu ni
1: ye depu no ngombe
0: eh ko muni ni wape duga ndio murouri eh
2: ngubi
0: wape duga
2: mbape duga
0: o ji gwenaro yapo
2: ami ki to barungu andu mungenje
0: barungu wi gwe
2: Banungu andu mungu.
0: Okay.
1: Mungu unene wachiti.
0: Omutubi.
1: Yeah. Puwa ngatupenduke nupo hii murangi.
0: Ngatupenduke nupo.

0: Moro ma peduka. Moro.
1: Moro.
0: Ri.
1: Kore mo tangi.
0: Ka peduka mo hona.
1: Eh.
0: Hmm.
1: O si di me jabi.
0: Ka kuwe no kushio ja shitivi ma shitivi.
1: Oh, ka kuno mbepera.
0: Oi ka kono jo mwe ndaka ngapuro mesheza za city. Ii ka ku city shiro ma shipenduka shi.
1: Okay, te tapenduka na wa musongi.
0: Ii.
1: Okay, me peduro wa ngura behe. Odorigena behe la do municipality. O town village ya behe ndima de ko ko ku shibanda. Ku shapenduke penduke tfase kwe ubari mo uri yo ku kaunti. Arigana ependiro o city of Wenduka penduke pato munjo soko pairi monjira ependiro balfes pai penduro o range munda njiri monjira kukaonja

Okay, bana, we put a mundu mwe ba ujore pori tao yino, we put a mundu mwe kahere ujore pori tao yiva kore pori tao yika mihi ya hongwa. Vicha tano waka mundu mwe kahere. Mehe na wali isha kako, kako, shike, tubiria meka hengari, shike, si batu ikure pori tao. Oshe munda huno pola pepe pere mkwa wali. Ona wali kako, kako idama mihi wengire. Mehe isha tano waka mundu mwe kahere, alibi nao. Umwa nombu wali. Okay, pa, mire wali na hama bari maito no, omu view.

0: hana jitwa lina yo jwa nanga junda jwa hana wakwepa
1: okwepa kansela
0: okwepa
1: kwepa shinene nao ya kupura mandube kusha orepore ito yo kia kurepore tubi kwe orepore tubi kami hivino ya hongo idha moskole me mandube idha visha tana hari kumundu wawri shuri kumundu wawri Ore pure tabi hivi na mimi hivi o stra tabi ya. Mandume ko mandume ari muka na ari me mandume munda huno poda boka muri mundu. O kore pure tabi hivi mandume ore pure tawi. Yiri litrezi ya pa koji.

Ukuhinu kuwambaru tenga, tutenga ni odhombulo vavira ndwa, ombulo ndenga meipotheni, maisha orutu ndu smart auctioni, mara yetu marandiro vina mwenye oponga ndambiro odhongombe, odhongombo na odhondhu. Omarandiro nga maya kara kuchima ya kajitu mirongo vivari na tatu kumwede kambundu omburanji, povienda marandithiro mojokavari. Uvine mwenye nga vikari na miro mikahunu wina dhoparamete dhoku ingo vina mwenye, jika mbura pombiro yuviru kuvina mwenye nga ikarepo, Vina mwenye vihenga viyo tu richetu na jiri mirongo vivali na hivari kumwadhi mbui povyo ndavya chako vacho kavare. Ovalanda viheva nangwa no mabe ya kurwa. Kunjuhi thuro kumurungu, tonongo dhepo nelo hamo ndatu olo imwe mbari, ombari o hambo ndatu, o hambo umwe onela, olo mbari mbari. Onelo hamo ndatu olo imwe mbari, ombari o hambo ndatu, o hambo umwe onela, olo mbari mbari. Yarwe onelo hamo ndatu we imwe, O mbari uhambo umwe, o mbari onela, uhambo ndatu, olo nela mbari. Onelo hamo ndatu wa imwe, o mbari uhambo umwe, o mbari onela, uhambo ndatu, olo nela mbari. Oku hipa kuma unguru woku umwe o mawa. Yadhuku Christian Hango, o smart auctioni. Inga maisha, o machivithro, o marandero, olo ngombe pomovero. Utumiro waka thumbato. Obatuta olongombe mathi hituri chabari. Chima yaka chitu mirongoveli na hambu umwa kumwede mbui. Nathana nduri chitatu chiru miongwe na hambu mbari kumwede chitano. Omarandiruanga ya runduri kire pomo poka tumba kihi ulo. Kihi ulo ulonganga. Omarandiruanga ya runduri kire poka tumba kihi omarandiru. Kihi ulo ulonganga. Watutu dho paramita. Unu dho perita tuwa konjo. Mathi munika na wa.

Martha na ihehia mambo mengo gwatire kombundo uvero ufupi areka ne uvirembo o machivithuro waro emaya kombunda o machivithuro ngalu ku vekwaterwa iye pepe kachingithiwa kihiwa vanenemba vetungwa kawari na karitha vondana ngarithemo.

0: 있다. 엄마 무도 오지마 이기마 엄마라고 엄마라고
1: Ombadu aikoka, matuta momanda, ete tuna odongura mbari, tuna ongura yondiro, nongura yobikuria, matutu ongura yondiro inyandwa nei, oba kweyuba, vekura sanakuna oba kwa uti, oba kwa shibi, oba kwe nambura, oba kwa shiki, ongura yondiro njo, omanda ngo, yeisene wakusha omihoko mikutasana, oba kwe ndata, venyanda ongura yondiro, kuna oba kwe njanje, Nova kwaheri, ongura yondironjo. Shimatia ongura yobikulia inyandwa nei. Obana kweuba, venyanda ongura yobikulia, kuna obana kwa uti, obana kwa shibi, obana kwa nambura, obana kwa shiti. Obana kwa ndata, venyanda ongura yobikulia, kuna obana kwa njanje, obana kwaheri. Ombadhu aikoka.
0: Omita! Mamudu! Ojima, ojima! Omarako!

Oiri yatono mulongo na imwe inji ora TNBC ombude mo mulari wonji thirombera nga maile so ikibi to mbarongo wandu mungenje oshungura sho bikunwa sha sikondo mu rgondora kwa bango ko utokero sha utire no makunino wonyanga yo baputu ihi ochi kando ochitenga mekuru hungiro sara manjo yokukuna obihape byosane nonjo omunane omutide worube de gozara manjo Maxwell Gitinwa wayarisa kusha rimwero mapu nga shita kusha owo veri pure okukuna onyanga yo baputu yalimena rokusha ochi

아리도 깨지고 깨지라 유니오나 아비히팅 아니면 히로던 건 아비야 아비히팅 아주 먼 뒤기 뭐가 하지 어반다베 후루와 어반루멘두 아베 후루와 아베 코라카엔 Awe kovina mu, owa kando, owa tumba, awe piatwa, awe uwanu deno muna kanasi ake piat, awe tatumi songoena, noma, abitambio, obya eto nda shika okoiye, shima mu. O bishuma ngenjo mukando mukwe uba opera mukando mungwe ngenjo ngui ongwaro mutena abalimendi we bali bota te iboshi hungu na amonga koka ko kutisho mwanga obana se baha wanga Nungu kandu ngulika, nunga kutuwa hongirengu. Onguli na maharero. Nungu kandu ngui, ongundwe, ingui kwa lishu wangombe. Kumee kutukwata kuthaneka. Kuthaneka kumee kukwata kaoko. Kuma kuvu ovishuma ama mangenjo yatika kehira utwa kapuneta aku nguma nabi anima wengire maharero waina omusha waihe wahele wa maharero shinda himwe wahele wa nambano wahele wa maharero shinda himwe yanda Vai, Kandi nudika, tutuwa lulu wakombani yana. Eandakari huwa mwundu, uluru huwa. Odo mkanduka huwa male, kushangali oyanda. Kwa uluru, sorry. Eandakari huwa likuwa tuwa huwa. Kwa humo ni na miandando ya andanduli kuna ina hino kwa huwa mwe sila kwa huwa mwe kwa etwa mwaka anu mjaka rusha mwaka anu mwonga kako kanayo kanayo maki kwa maki itabewa okusho mkaya ndungui ongwa poko vishuma makuhi wakutu wakete mbe vishuma ama mapoka viva endera u Mireti, ajama ya buruku mushiwa ihe Ngui maharema Ngua utukila nuhushindiro wani Yeyampa Ya ikoshi bingu Na ararurulo Ya ararurulo Ayyampa yurulo wakwena we hakani ya mojira Anji wakwena ambano wa huwa kushawi Ulongo mbele ringo Uwa ndubenga ulongo mbele ringo Pama kuma simba tfama na mbatu kahura kie Osha we hakani ya mojira mali Mba venda vele pao Ariyampa Weko ndio ndio ndio lo hepe njia vei

nondiathe ko kutono mbari mahatenya gutwa kulamba maija omajuithiro nguma iko ne posten amos apostolic healing mission church mo parangwa namibia matu muchuitha kuja first returombutire ombongo rakurama mayo yaji majito mirongo ibali na muyu ku kambundu ngajima yaka jita mirongo bitatu mochomuithe pojirana la jetu putukumbira arigana kunga mauhe ngalemburuke omwede ondana okiro Maedo ko mujengere po kehi mamari rako kehi una ne ombongo mochomuithe okuhepa

0: Ombali yeto no matenya. Amina stella katiko puma tu vidi gire mama ngare de ketu koma jithiro.
1: Mhm.
0: Atu gire puma jithiro mawa mura dom jithiro mbaranka.
1: Ngoma pratino mawa. Okay pa, tet pai.

Chirimuna tukaenda pamwe na ino kwangu kuja bi muleke no vina rumwe ene vini bimu hangu bimu hinu kwangu kulia muruvede ndito shwe mbo njipe kuja kako mwangu upratina kune poma upratina ye ono moronji kakurune tundu ya ame kunyitho kutuno shimbumba alina vienda avili tunu muruvede mawanga aline ama woma nini shinini nalika na shashima tishu shema yekali yuma wama nguma yekali yuma lika titi wa mathu wiro na kihembe vishitwa o mbiri pomo kalenda kihindo Namibia o pume nyingiri yoku shalika nangama uhe ngumu endo otoru yenda we mundabu alikana gairi umba omonjira uliri gairi umba omonjira mena kusha overumwe shua pengo vino vingi shua atho kusha rumwe ngei nume mesha kapitiri ramburu kapitiri uliri alika amu pratine shiri mabanga madi natupanjara andu wetu nuba thuveru wa shinene ondo munda uhe umundu kumundu walwe alikana ya jengo no nomoro njo nela hamba umwe oimwe ombaru muwi oimwe ombali weine onda no hamba ombali po hamba ndatishi muheno kuya noho kumuti kauliringa ndumbe kwa kushopoto pratine pamwe bime ndi ya kulamba po nondo mithu mbina vyaru vingi na ime yangu kutoka mba po anashi waka mini kiri le uli inu rumwe nga muka shambai kukule shinene rumwe nga hinurumwe me pia kutoka mba na itanao kamba po Big Bena ingu waka dukira njena mba piti muru kakundo popo rumwe meke mpo bubblegum music uli opo na tutatuna penu mba wae inje nguno unjipeko kushamua upratina kune shuli na wamu ndambo po maka enda puno mula ruengi thombrangamba ya mende kutike nago mete hayu alime yusha mwaka adia kwa tukaenda pa mambu mwanombo

0: nao ve erero mo concert ya risa tupu tu yo na kudu iko ya po o pansula po kudu ya pali no ni mbe bi pundo ambo pura kwale tango ka mbonga o murari ev hello
1: ero nduna
0: yello urina mo mona njumwa
1: e tuna wa
0: ami wina
1: ewa
0: njungu ne wala uharafi
1: ana tunongera yo mitiki omuntu washashinge ngarigana
0: mhm
1: ya no mara mi hapo wa nime ku ndori kona tibede
0: mhm
1: ana munu washile mapitizo no mara wa be manu ipirigana
0: Dolly, ay Dolly, ukamba uli shasha wa mapitisa uyangeno mapitisa pose ya shimetara mbapumetamba pumeya haa kuliangamba nungunda haa ya muna kushina kuza kuye kako
1: Aligana matunja, aligana tunonjera na unumura munu, aligana
0: Nakuhepa shinine
1: Ya njinyandi hapo imo uli kuza kupo, aligana muhano
0: Nakuhepa
1: Chao

0: okuba komanda ngandu kulisha tano likwamba kurwede ketu komitanda okuba mondatu ngandu smaito no oyine omapeta
1: makarwede ketu ngatu kutu ni nambi
0: ehungire yivandi ketra onjithro ponando omitanda
1: onjithro ongodroga no dos kole
0: ondinge yiva jirupo ayo nongo oshamu bito peke peke
1: etu wina tukupo onjithro ongodroga no mahagani no uyo akadino
0: makarwede ketu nga tuketra onjithro do manyando ponando yo mitanda
1: shuno onjithro ponando omitanda tutonino ngode kono moranji
0: onela ohambume oyimo shipatrio onomura ombali omuvyo oyimwe ombali oyimwe ohambume ondatu pombali omuvyo oyimwe ombali onela.

0: Chiruka ndi, katiti uliri mbino kambu dhe kumbaa kura mbanu kumemuno kushashiri ilumu ya makedio kana hepero shinene kwa wengu mutanda. O shumunu guka enda mkaluweze ketu nganunu hove na ngari ilo wengu wa pandirepo kaluweze ketu inga kumura linga. Marire na walu mwishinga tufadhu mbu dhe njimati ya kura mba. Ya, nambano kura ma biha kaini kuna e pastor Ngushinu anjie muni me kutupa na wande nare no imbi wina vihimbio osho shimba kuro kusha maku kano nchibi thiro nene shinini hapo rume maipia ike kukulitha pondonde injo ngambuli ilo nchibi thiro ihe rukwa ombi maika kuindo lisha tano namba nje tupulatini pamo injo nguno meki ya kura makalweze ketunga namba nungo mutanda na ingo mupulatini mapulatini kove kui tupa mbuza ihe njimu mbomba wayo.
1: Ya okunenda kuepa chinene arikana musweba kokenero kujipo minute mpi amibino ombude odijime akokia njano kunanga ushwana chetu cha Namibia enaranje amigumpiro mkonke ndoli nengushe omukura mine popo muhamikire po bihavero mo moshira shishikura mena po o dokere kama Namibia simakudu o Alliance of Christian Churches in Namibia moku kondo kera matiso o ACC ena ya okuso sira si o sisa nanga omurumentu omuhoni kwa sinene omusu kwa sinene moku yanja o ompuze yo maunjiro ompuze yo maunjiro no ompuze di mayanja shiri ofofa ko ko siwana sinene umrumentu wena ndi makulu o Nick Vujicic eye wakwatirwa mo Australia 1982 umrumentu ngu wakwatwa nokuheno maoko nokuheno marama nu mongaburiro yeshiri njakara nayo kuna muhona njambi osharaisa omasa omanene no mongaburiro ye mkunjambi kokusa onkwari osinasi ekije kuyentere mokati kumi nyongi

0: mwene nokutora suno ngambuito munjani ya okuja murumendo ko murumendo munene sinene simatutara mo global stage ya omuntu kutupuka mo masipeke peke simatua ngokuita ko sivariro matusha o omaki ngatu tatisho o esere no mirongo hambo mbadi mo continenta do masipeke peke sinene chapo mo masinka simuno o india no no china onge no bantu o venti sinene ko sombudenki a hanju ka sinene no mbudenki sima i hanju ka si a ito ko bantu venti peke peke mpari mo tu poko o bantu ten pehe no mauntiro bantu peke na kauro bantu bea por vega nanda de mabe ango kurire ko kusha sire a unantengu o mrumetungo keeta ko Namibia wina wa motifiero ko kusha sire tuno o china sije tukuramina o chiro sinene nikire tuso so vantu mbevango kurile papombe tu yangu kutoro minyo vya menayo kusha kareno mauntiro kwa po kare munu o minyo komurungu o vina kima de kwa nini po mominyo mbi ya okusha vita nchima tu wako kumuna nga ke te uva era peke e uva nti o li chatano nji mari ya nti vika ne o mawa sima eri eseri o mirongo iva di komei mirongo kompura nji jitu na yenji Oma yuva kieri omirongo vivari nambari kwa mwede mputu na wongu inei. Ouzo ori chatano nji mari yanti. Arika ne mwana nkwa koma urunga neno osiwa na yukukumba. Oma urunga neno matenganga yeri Kensington Hotel. Odo hili shima de tupoko amba gomuko mwene urido ya piti mwahambo mbari mpo. Ya arika ne makuru hii o the early best of the woman. Kusha arika ne sima uenele. Irangwa eneno kupaturo miero ni ya okusha oma o gubiro jina itakara no marido okusha teno ka okapu ndi ulido ka okanjandu katisi ili kumati eneo kufapo ulio kuhonjo ka kwenina lima viso kututuwa mpono okusha tukakari merido no kukumba pamwe okusha oma uronga ninonga maye eto dokele kapamwe maye eto vana niwonga uhoro mendi etu pamwe maye eto otupato to mahon pero peke maeta o banane wina mo tutu to vida o do politika wina mpaya nja o lupara o kukusa madi anko kukara po ni unkura ndi mena uso ni unkuro mene ima dieta o mitima pia mwede kutia pa mwede kukusa ni eterika na eto o bantu mbutuna onkento nongaro kandamwa ike ima itunu ke hupero ro bantu vete mbutu butu kuramena pokusha ya obandu bavana ngwa sinene nungwari we nalika na mo ngumbi ronzi we natuno mu omuha o vice president yetu yes directly ndi yo Republic of Namibia ile nguma kalira ume ketupa emporokoshi koro wina okununisa osiungurasi nokia njo ndembira kasekiri njiri chakuyikire osiungurasi okusha o yuvanto ondiri rondo ndi komateta omontano matuka karando situasa kuru champion araisa hiri kejie e punti zimarisha the next generation of leaders out of the year okusha o maoronga ninonga maini nangoga ndarehe nisi nene o vanache retunga mishandamba kukusha zene no kieku okububa o mbuze yo maunti rosiri no mbuze njima ize toko kukusha vene no kujia ruka muo veni kukusha sile no kwari mokati kumunda uke muno champion ta jima isoku araisa ya okusha o champion araisa ute sijika si hivi for free kapeno ntemku uyo si marina jima isa hake wako kwa sijika si o sijika si hivi ko hake keiko kiyoma ya mea nko kujia rukira poru kwa kusha rika ni sijika si kapeno si marina iso koma peta jima isu mondano kapeno ndengo esimaria nja anje wako ya okusha pena wina kombanda ya na peno ondombe siyeti ndo domini sipali tinda lima veto oro bantu upotu kontua peke kwa momoshomu seke tuti yina podombe kwa peke moshirongo seke tuti okusha rika ne bantu chike kukusha rika ne muvage ya okusha rika na mpumari ya kukulisha jisa kokutorewa modondeke ngarika ne konda ke leti g onomoro onola ohambo datu oyimwe oyine ondatu onda oyimwe oyimwe o hambom me arukire porukwa o nomoronji o onola o habodatu o imwe o ine ondatu ondano ondano o imwe o imwe o hambom nuku nguku mwamesa ngwi tetisha ngwi pole tiji ngwi rikana peno omundu kwa kama pokoreji wina enario simena o nomoronji onola o habodatu ondano o habo bari o ine ondano o ohambo datu ohambo bari ombari ohambo umwe iya okusha chiri oshishitwa chino ntengu chinene tukambura kokusha maketa ontengu koshiwana chetu nishimaiino okurundura onka yehupiro letu rina mokati koshiwana chetu matukambura kokusha mhona metu aruga nu onamibia kaina kitendo kokara osha siari ya povishika mbiwi na nuka kujepa katiti ulirontu mea ngo kunyo nuka katiti
1: meka mbura uja kodo minu iti ndutu wadu wathana pasta pasta ya mtu kodo viko vingi to handa kutuwa hakaya nine kongo dhe mbeda kusha tuwadu wathana kwa minu to ntiti na mbano njo programa iho ya kalirambori ya nda mehingire ni ya lukira pano no murango de uri ko binginga ino rumwa nje shiwana matu kupahana mo ngongora tenen de tu da rindo do mapeta atya nyo nji bisiro njo nawa
0: ya ndangi kinene sori to hari ka mtu anja ndakuna wengi wengi wengi la ikira sibutarika
1: na ni ka kombacha me kupo minuto murongo uri twaluwa sana lukuru ko murongo rubede
0: ya ndangi kinene onomoronji onela ohambuda twimwe oine ondatu ondano ohambo oimwe oimwe no hambo nyarukire porukwa onola ohambuda twimwe oine ondatu ondano ondano oimwe oimwe ohambo okuneno kwepa ndai shinene
1: nakwepa shinene alika iwarorondo matukupahana warukwa
0: ndangi shinene nokuneno kwepa
1: nakwepa

mana jitu ga ende pamwe napo shashinga twa thana lukuru kusha binepu ndo memo kusha matoni ni kwanza thana na ave mukalwele kitunga ni twasha poeme ango kusha tutae kepondiro kusha hapo no ngai no matu shiti vye kusha onjira zetu tukae no kohoke mboma uliro wa molonjira nushwa tarana ishiri peno mino vingi uliro mwembi muno kusha mbika umbambwe ambakalirumba omonjira imbi vinyarumwe mbima ipa heroina owo utara uliri omundu rumwe hiri hiri uliro hauto uliri ponjira njo mosho cha kunango kwa anjirwa okusha nambano ngi rumwe moyo nino kulu mohingi po mohingo sesta ha mohingi ethere no mirongo bibali o madhe rumwe nga anjirwa omonjira ngumo ko kuhinga ya nambano ko mulungu wengi kuno mundu ngwi omundu nguli ko mulungu wengi mahingi ngatuhi mirongo hamo ndatu owe mwangu kukapita shimwangu kukapita mba ea iromadhi oja ii banu nguru wanya banu meye rele neinu indi shina wanga mahingi katiti okara oweka akongo tuwe akotoka po mirongo hamo ndatu mba okonjitho kwangu kuhita ko mulungu weru kwa kako na mbano wa iromadhi ru kwa ya po nambano omunugina kino kwene no mamu no kujabipo namba po rwede pa pa hafiro ku oku mgadushe vinga hino kururuma po ku kondera po po

Himbi mashiti. Uye miyango kushatuka endepa mwishinini muplatine no. Shipe na zono ngolo mbuwa shinini rumwe. Kwa binami mitumula molo njira. Po maudhu uo molo njira. Njema tu hana sana na uwe muplatine mutaka meno muthura shinini ushapo. Nunga tukingeze kuye. Gatu shitiri ngatu atela sana hivi. Shwe hapo nomura njema muplatine. Njema tukaenda pamwe. Okuhepa haa.

Kiri na ruga hinda pamwe na me muno madhikina au Murari FM beambo muhona nje. Mwanji dhunu? Ya, uliko mbepo?

Hindi o Liechtenstein. Ripore do rusha hambo umwe o shehe titi titi mo uye. Pothia ehi dirandita omayo ingange hititi wa uriri mengi mengi mo uye.

orora uriri pe nambari ndatu ndumade hitie mwe pothia matukunyitha cha tu muvu vetu pratene wa hakeni kuna mibiria mika hengali magarwe kitu kaijo kepu mekupombepo o njipo umune wewe njipo mwishe mo o hingiro karwe ngatusha oruwedero kuhungiro paranga uriri oko kusha tusha karano mive kumuhungirie gushe puranye mea kurondisiramba nuno hokukana injo ndengero meraka sho munu kumopura teno iyo bandu peke peke iyo banene we iyo bana shewe iyo bathia we iyune ya iyo munu poruma omo munyongo atwa mu munyo sho mundungo kumbatenga ya mape ya mikupura teno gushe shine iri andera ka gushe tukaende pamwe imbyo yalo nyima tu horeke ya mu munyomo ukoto uyo shima tu hakaende morwe retu ndi pombaro muime ombaro ine ombaro muyo ombari omuyo ime ombari we ine ombaro muyo atukaenda pamwe morwe retu ndi na iya ya pito za mnito mwana muyu mwa ine ya mapeta.

0: ehi ndị Olikterstein siri poroedo rusha ha mbụ ụmụ ya ochehe titititi ma uye potia ehi
1: oyi na mbano ya bido mide mbari mondano mapeta.

Mekia kura kwa mrodhe rwe rwe mudho mapetandwi o bichito ape apa iwa mrodhe mothe kidzo emiri shiwa muraki pamba komba. Ambeke kura no jobi kuponde tema hongi shiwa kumupora nego komba ko kura mayo mapetandwi ndi. Oroko thi ro kudwarisa o jibithi ro hunga no uwa no mbiro kuba kongana yuso sa security commissioner. Rwe commander ro shibiki shiwa kuko. Kuchitwa amari thiro vyo vina mukotwashi mati vya utunuri mukoshiveta. Wakadho na mbiri mushiraka no shoku pahiwa mukadho na muamu wa Namibia. Mabira ngire urukundu wa maheke. Odhombu yo na arwe, ngari ya ndoro ngire kuprana kuwa mukaru yetu mapetaka nundi kumbako kukura maya. Yali shatatuni nundi.

0: kusemba kushaweka konde inachosha stopa ujo hawe stinganye dekati anja kaparukade kutia tumuno anda hawe turike ujambale hawe turika na mongwa no enjo 8 full permita njibe kambura kwa nangu shambano ndo njo hawe stingaweka isapika no usho ete hea tembo vashevera endo yungune faidima na ya tuapatfa kaparukade alina ikitu ungu na uli
1: kwa hapa shirene mwakura mama shaira ulimoko mitu yoko forestry na mwono mbaga ino vana uthemba mbaga ino uthemba
0: Makuvi,
1: bamba shabe mashaera nushi wapenda ambeka ni tushungu lakusha shukushoro ngume ova na uthemba paka vena uthemba
0: vena uthemba ndi ive piti ya mo community for ave piti ya mo forest ini njive anje na ushabe piti ambeka anje njo 8 foot per meter
1: ushi ni mkatu kwa pamoja shikini
0: ete tukatu kwa shine nne uriri etemba ati anyo hawe stinga kalinda shini na chuti anji ya kaparu kade fachaya
1: Ok, pa imesha mbita mbavya nene korodoro mapeta kwa shuwa na mashi ipura tine tugero hapo
0: shini anganarika natu kisha nga we atuliwa bako hoke atunguro hile tuko hoke kwa namba pupa njoro ngune ya kama mwapehe kave unguro uko hoke uri etu hatu tala kolo mathi ok, hepa shini nene mwithani
1: Era kwa mtu ngwa tulimu ya shipahura ngwa raitha ushauri mwa komiti iji nushinda no makero no mashero dhongu dhe muru konandwi mwa komiti yo mashero dhongu dhe muru konandwi ora mwangwa ngiro shuwa nukusha kuimba beka nitho shungula shu mashero mashero dhongu dhe no mashero no machero ngave shevero kutina wa kukusha indi nondi vetido kuti okohoke ama tukane na pamwe o shiwondo washo nshonde ma mashi anjalo batiro ko skole me kondwa ni oraka kalara karukiriwe waho kambe mashi vene ku mulungu
2: oba batiro peke le hepa la mo skole no kupa kami una o osho nshonde ma obura je vi ma sele muyu pero ko ambre ni nine ale ka no mani oba batiro po skole me kondwa ni oraka kalara me haka ene kono mute ngwa elitora chamwa ngwa chamwa ha ko yengo ke chiri hapo kai no tando yeno ngiyo shikwa ye
3: ya obono ngwa ba muita ne wanje tona yesu ana chi ye o kana no kete kutuna ko kana no katiti ri shonda makura mbuto ya pa mbuto ito ko skore mu rukondo ro tu mutu karando ro kondo ndo ba shonda nje pamba sha baita mo kojo ke jomba ita mo complete ka shoru o ka karara o sha pege pege ngamo ko skore ro ito ndo ro kondo ato ko tabe mu ga hita to una jite apa matupro ya apiri pro ya bonu apa jito ama ni tama ya matishi ti arumendo ga nene mbaji to mbremi na kwita no nchi utende kwa ama mbuto ene chine kitu pa kwa rama jwa na to ama ngaruni kuna boto ya tore wa ndande wisha vi marma to pa marma to pa ko to pa ko ta ya ruka mo jo mo she mo shita ma jama wangero tulu ro jaru ama mbago ambatero una muita ni wange ushikere pa mo shito ka no ditambi chito ama to ro ama ko ni ditwa to ro na kora ne ku ga toro anda manene ji mate po ya pa mene mo shivi ke shini mo kori cha kanu ni de to kora mene ti mo shirongo ka ete o ro vi ngara mato kanu mo ngara ro ne mo ngara ni ne na ye ku ta ko sha apo jo o ni ne mato ha na vi mbi ma ga mari aba ku do toro sha wando no mo toro ando ni na mo jo nga ro shombo rai mo uri ri o ya mato ngo to ke ko wano shomba ba tenga ze bari ve tatu ba ngura na mo skora ze pa skora ndi pa toro ra o ya ne ji mato ngo ke ku ya ko ha ma pa mo ke kutamo ja pano matuela ko iba ko mundo mutenyo matuela po ndo matuela po ngombo ko matuela mo shikwa o ya muza no ja o kana ko ko ondando kambare ni matiere pa mo jirongo ka ete e goro biu mo rima tutu ni kiremo pa tutu ko pa mo mere mo ko munini ima tu ha mo mangare rengi o ina mo ita no ja wa o kambe bi ku raire ndi ko ngire ko ina twara atwa na ngombara ku kuri jo mundo wa tra mo ro ko ndo arwe kana ko muna no ro ko ndo ure ga pega sha derwa bate ko ka pa memba are to pau te mambi to ala me kena to ha ma turi tara kunda no ha mo itana wanje no jina ngo da shitwa hore ke kunda ka twaro ko ndo na ma o sko renda ku sha po de ni o eto ni to ha ma pe turi ni aturi taro de ni o ya ne jima de ke ko ka mana ko to ko la ko sko re to ka je ni to je to ke de da re ja ka ko ka ke te ya manu te ya manu ma tu anga ne o ki ya kwen o ya mo itana wanje mo to ka no ka ti ko twari ko tuna ko ri ni kumara viu ngurende tukura nene ndiri
2: angu tengu nisa mawanga ino ocho nasa wate mbaki lekondwa hii laka karara onge na kiteka njenga na ukanyo mbache no la hepa ukepo inde

0: Banjo jine chito arora na to kawe na bitu kara na yo ne shima to ngire mugunda ko chito ta ine kurai re to unde to sire ko ina to konji sire ko ga tera ne ne we twari no mo no ne kurai re to ine mo ko to konji atu mo fa na kala ko ka wari no uyo ga no chete ko ge ripo ato ga tera yungu ra ji hindi ko ga ko itira nga ko ye ko jango bo abara na chito kara to ka bunjo na do yo kuro uniuri na bu matu ango ko la bo ya arume ndo arume ni na omburu mi na ko ito ne ko do ga ni ni katoto kwenye atu atu atu atu piti mapo mapo kwa tatu sasa na zini katoto kwa tatu ana shimbo kuto mtu ambeberi mo zaskari onge apa na kipindi ndoa pora shiri kuto kupita tenge katoto kwa la kuandua re oji kando sipenga pata ya kuimba makura ya toshi na shitu kwa tatu apa apa apa yuba uri
1: mbele sema kai na kusini na yuji angere mboko shiwana poko yondo peke peke okianja hambara kama kwa skole na wina okianja hambara kama kwa ndoa hepa uki
0: ya abun no ke pamisa ni ri ndo me je no kono no ke pauri ri mo kara mun ngire yo ndo ko tori kane ga ba ko tori kane be kane to me to jaba ru ndo ru ndo ke kane ya me ko pe no dos kore ya me ko pe no ma yando e te mo shi wala ya ru re mo shi wala a ko bana ba ka pe no ko ara tu ri ke sha mo ka o me ko kuri pa na go go pa gura no jara mu ta no mu no ra no jara o ba tero mun du waru ngi je ye ko me ndi kuna go je ka tero kun ji ba tro ko ni ko ri ya ko te mu ni you know amme ni pe lavana che mabe ko nyimbe ndo njara oya kona ari kana muita na njira ere ngo makura makura anja ege na imbo bi uyo ndagishi imbo arugendo akota ve kujari kana se kame arure mo shiwana ka tupa ya rura mo shiwana uyu ne te muita nda njitu na yoki arura mo pia arura mo mahongero na mo manyando oya onda mbe ti ndari ndo ri mo katara kujari katiende mo yondo ka katiende mo mahongero uyu na katiende mo manyando kuta kuba tukuba ke shatuka no mawo atletika atwaka mo bindere uri tukuka na manyando wa rodo ne pala atwaka ra mo bina mi bituka na yori tukuba ka manyando wa ro manyando me ji peje peje no o jo ka meka tuli mele ko tuka ko na yori ka tuba to ani mo ko ka ka tuma to ro ka ni ko
1: ka ma ni ko ka ni ko ni shuro yo
0: o ko ni ko ka mo ita na nje ta ni ko ji poru ve o ko ai woro ndo wa reno
1: yari o mutengwa chamwa ha wa isa o mbake ni na ya kushira shi ko kole mo ko ga ira ka karara o show de sabor de ma o premio vive de base de muyu mira ga un darina inne ma te goru ga o yo no peke peke o kotora ma kachiko shiwa na o me lo vi to bambalanga o mi karuki we o ho au kambe

kunoenda kuhepa bidwa minite murangona hambo mbari muhambo mbari yonguro bayari sha tatu meke akura mo paranga wana mimbi ape puri mo patine ko marajizo ro paranga karu de kitunga ko mapeta ko nguro ba ko masibiziro o emoso de kitunga yami karukirwe waho hau kambe mimi metuondi Dr. Alex Helimbo wandu kaputu mero ko nene ko epa kumbe yame ka hengari go tupo mu de tu o tenina ke yuva

Andero, ombalo muyo imwe, ombalo ino ndano hambo mbali, po ombalo muyo imwe, ombalo ino ndano hambo ndatuko mandero, njio kuturungo uliro hambo umu imwe, ngalire mbamba njero mbongo kuhungilika mtu atateshuli mokereka, numusha ujakako mokereka, munu shishi tuashiri mama obaulibe, oboto no kako, ya purungove nishibi hatu nene na hawa kiripula venu unha mba vetunu, oe uli mokereka, pumudu ujoja, kuno shishi tuwa mokereka, tono vetha mbambiro vana noveni, po ungu wa hindu wa kuhungilia pombo ngalire mkwato no, tono mtu atatemba shuka muna, iya mudunga shibitho shishi twachokere ka ore matuno chimwe chakako machizuno kuchibitho akako ngumetho kuchamba shibitho wami uje wengo nguhere muchibitho chu hapiro usemba kombongo tono kako mundu atate tono uri chimatuka enda pamwe nao uhindo onjo iya obikwa ru kwa omba bina yi kambura choku unja kwene ngo uri nao iya ku unja kwene ngo uchanga ino obandu muna iye uri nao iya muna iye mba kuitia bahonge ngabishite bimawa masubironga ngabende pi iya ngabishite bi mademburukiro dombongo epi ya mafeste epi to sanga nda epi ngabeshi tebe bandu wa muhona mba mabeti dirwa pinjoro kairi pi ya joro kairi pinga bende pinga beshi tebi ya ya kula matushi tebi ambiemba

0: na rukero no ba be ba ri mwaste la na rika no aru mbo nyo tyo ngwa ba de mburu ko mu vende kurara ka yo mu ngwa virwe deri na watokere popo
1: kwe ba inene ngro yo njo
0: da za itangi to

yona. Hayi, yabona ngisho ukuthi konke ningayizwa. Niyayizwa. Ngase ngithanda omama, yabaza bomama. Ekuseni bavuka lapha. Bemekancane noma bathu umthanyelo bashanyela.